0: Asante.
1: Hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
0: Yeah.
1: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
0: Nimecheza mara 2.
1: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
0: Sio muda mrefu sana.
1: Haya udugu wetu Flora, sisi tunakwambia bwana, ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba yako Kilolo.
0: Asante Kiesa Kilolo.
1: Kutokea Kiesa Kilolo.
0: Nimepata, asante, nimeiona.
1: Shilingi ngapi umeiona?
0: Hapa nimeiona
1: 5,000. Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakwambia endelea kucheza Nuru Pesa.
0: Asante sana, nitaendelea na sana sana Anya.
1: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara 2, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
1: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
0: Asante sana, endelea kucheza tena na tena.
1: Asante Flora, wewe.
0: Asante.
1: Haya.